Saja mkuru Elisa na timu yawe, good morning. Obasa hazingaka kankebele kusawa wana. Obwide tuchawine. Kasina koka ulibiza kurungi. Meseji gena maiso nkorore simu yange kuleta meseji nyaika meseji bina anana munana. Atezo zona nkuja kuzi yao ndaba maziro kusoma rusanju anana musatu, na busatu. Obu meseji ati bina anana munana zinu za uish. Kaulirize kurungia kazi nako. Atinya bakazeo kabali yo baitu mugende mpora.

0: Radio. Urabo tariyo ngambira. Alo.
1: Urongo se tabab.
0: Ndikulongi.
1: Bojo yo bali kusimba ikura keke siara. Ono mugume do sakonda kiryango mukadara karuzaire. Omugole wenyine omusebe kya mvumule kinyakoraganize. Ngenda gikuletera omwene wayi.
0: Mvumuro
1: kiryanga yenyine yekwe kulendera tanesti.
0: Kiryanga mbagonza muno.
1: Mazime vera vire na mukaga, kadi ngenda gereta yenyine.
0: Kadi kanyine nyingi.
1: Abawuliriza. Kwa mwija wajo mungkwatiro.
0: Tuja kuija. Kando genzere. Alo. Ah,

abo mujukuru wawe kayo mgenzi msigire matayo mahano mno mahano mno nywe na bambe nyakuferirwe kibi mno abo kuferu okwo mukama abagumye kandi birangi bitwe nceka ati bigarukiraho umusomi mbayire Joan babeya atenye dakika tsigaze yo mwenda zonka sobere garukana amakuru gaitu agumunya kitara obusamye nyinyi bwera banetera utarugaho gumaho ohirize.

Tuleke umuntu w'umubaraka gusa kandi ubujunanizwa tikabaga kizibu. Nyabizibu impingura ini kuno umunyu kuno sabuni nangwa ebitu bibizibu ebibyetago bya family niyo inakubikiriza.